0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri makane kramanira sirna subuka awe kampanche sono. Oji sakti wi muha. Nanging natan kecawake bebeke kang sirna subuka. Yoyo mumung karo tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karo hara rekehanan budinia. Iya, mangke maneh kang kawinur sida caritane.